engko nek nang kono. Urung-urung ngamuk-ngamuk. Nyuwun pangestu sinuwun. Badhe kula pejahi. Sing ati-ati anuman. Sing ati-atian ngatos-atos labrak.

Putoyo eti tansoyo mapan gagah boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.